Ah, tegura mahigwe yawe, tegura mahigwe yawe, wewe usinziriye ku murimo. Ni byiza rero yuko umuntu ategura amahigwe yiwe hakiri kare. Abarundi nibo bigeze guca umugani ndetse n'uburacahari bavuga ati

Arumuna shura kwa ya dufatie hagati turimo kiganiro kutsa KV aho umuntu wese atugira mbega jewe akazi kanje kameze gute ndimo nkora ibi nibi akazi kanje kamariye iki kuburyo umuntu wese arimo aradukurikirana ashobora kumva ako kazi ko akameze rero urashobora kutwakura cyangwa kutwandikira ubutumwa ku nimero 62 ubusa amajana 63 ndazisubiramo 62 ubusa amajana 63 rero wewe wadufatiye hagati ni byiza ko ushobora gushiruka ubute ugakura ubunebwe ugafata isuka

Ari mnyanyi ashobora kutandikira ubutumwa agira ati ndi chef Guide Damas Mucabiza jewe nashitse ku kivindi ko nate kenika gukora ibituma turonka bidutunga n'ibitunga igihugu nibituma igihugu gitera imbere murakoze Damas nawe tatubwiye ibyo urimwo urakora Uwone nawe ya tuandiki utumagira ti Ndewara mkije nanyi ndi Felixi kumubira Nanyi nariko ngora more nda hejeje Ariko akazi kose gahe gana kazi kandi akazi gato Niko kaguhaka nini murakoze Felixi murakoze chane utuma bwawe ndizanza kwa utuma bwiza chane akazi gato niko kaguha akazi kanini ubundi nawe yashoye kutwandikira ubutumwa agira ati ndabasuje nanje ndi Charité nkora akazi ko mu nzu sanzwe nize gushona nakora mu nzu ndabe ko ndonka yo kugura imashini ariko sindayabona kizovamwo niwizere iyo uri mukora kazi wewe ufise umugambi abenshi rero bahereye ku bintu bito wiyumvire umuntu uzobaze mu bagwiza tunga benshi hariho benshi bahereye ku bibiriti akadandaza ibibiriti ibitumbura yunguka amajana abiri yunguka ariko ubu n'abagwiza tunga benshi rero ikintu gitoyi niba kiguha amahera make muri icyo gihe imbere ni heza wewe igihe ubikore ubikunda uzobona bivamwo ibindi bintu utangare uvuga ati ibi ni bya bindi usigara utangara rero icyo wifuza ntushukire nk'ubwo nyene oya mugihe wasoye amaboko Imana irabona ko urimo urakora nayo igahezagira nzira z'Imana zirenga igihumbi ntuze wihebure oya nimushaka imashini uzoyironka

0: neza sinamuziga.
1: Yego cyane reka mbanza neza radio yacu yagakiza.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Yego cyane reka nongere nemeze biyane ngayi mu kuya agwaje umwana ndamubwira ati dema mu mwami adokira.
0: Yego.
1: Na aniseti nga kumuka radiozi nungi penawe na kuwate nda mokia jire mamu mwami manya ilababu na bago jira. Ababu za babu nda wakira jire mihangane kuisi niko vijenda. Dawa mura kote mkiri jirojika mkendu wa
0: andi. Ja kwe sinari mkameze kurora nigo.
1: Ego.

0: Alo.
1: Amahoro neza.
0: Amahoro.
1: Ninde tuvugana?
0: Ubona hari umuntu uje ubagira ngabanda.
1: Inde?
0: Je ubagira ngabanda.
1: Ah, je ubagira ngaho mabanda meze neza.
0: Urashimye Imana.
1: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujije.
0: I don't get a name to be there. I am a woman.
1: Ndagushimiye cyane.

none Satani nubuhe buryo akoresha mu konona izo ngingo zituma tumenya ibintu. Igikorwa cya Satani nico gutuma abantu batitaho Imana kugira ngo afate kandi yiganzire ibyumviro byabo abibagize Uhoraho. Inyigisho baronse yabahinduye umutima maze ihisha amaso yabo umuco w'ukuri. Satani ntagomba ko biga kumenya Imana. Ahimbagwa cyane cyane niyo ashoboye kuzibira izo ngingo z'abakiri bato akoresheje ibibanezereza akabatikiriza mu mwiza kandi umuco uri ko waka hirya no hino yabo. Bene Data, mumenye ko Satani adashobora gushikira imitima yacu tutabyemeye. Dukwiye kwibutsa abantu ko Imana yategekanije byose kugira ngo ntitugeragezwe n'ibirengeye inkomezi zacu. Ku kigeragezo cyose Imana yarateguye icanzo. Nitwabaho turabiwe rwose, ntituzorekurira umutima kuja mu byiyumviro byo kwikunda. Satani niyaronka uburyo bwo kudushikira, azotera urwamvu mu mitima yacu kandi arukorere ku buryo bw'uko rugira umwimbo mwinshi. Ariko ntashobora na buhoro buhoro kuganza ibyiyumviro byacu, ibyo tuvuga n'ibyo dukora, kiretse twebwe ubwacu tumwugururiye umuryango. Muri icyo gihe azokwinjira maze mukono na